Magandang gabi po sa inyo lahat, kapamilya, at welcome sa ating programang Pinoy Night Shift, kapamilya, dito sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM sa ikahuling oras nitong araw ng Linggo, ang ating Sabbath Day, ika-anim ng Setyembre 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sonny Castillo, at harinawang kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan, maligaya, mahinahon, matagumpay, ligtas at nananatiling malakas ang pananalig sa Diyos. Bago ang lahat ay masaya po akong bahagi ng kayo ng isang banal na kasulatan mula sa Biblia. Hango sa libro ng mga Kawikaan, Kabanata 20, Versikulo 7. From the book of Proverbs, chapter 20, verse 7. Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, tapat, at ating pastol. Si Hesukristo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Narinig po niyo ang paniwalang amitin natin, Puso ng Ama, nilikha at inawit ng independent faith-based creators na kung tawagin ay Kingdom Crusaders. Happy Father's Day sa lahat ng magigiting na ama at haligi ng bawat tahanan. Isang espesyal na awit para sa mga ama, ang Puso ng Ama. Papuri sa mga pagmamahal, sakripisyo at gabay ng ating ama. Ang ama nating tahimik na bayani sa bawat gawain, matatag, mapagmahal, nagsasakripisyo, laging handang mag-alay at ang ating ama ay pinalalakas tayo sa oras ng kahinaan at sa atin naman tagumpay ay siya ang nangunguna sa kagalakan at pagmamalaki sa ating nakamit. Dinabaling ang ating ama, wika nga ay hindi nakukoronahan. Kapamilya, gayunpaman ang langit at tayong lahat ang saksi ng kanyang walang bahid at lubusang kabutihan at pagmamahal sa atin. Happy Father's Day sa lahat ng magigiting na ama at haligi ng bawat tahanan. Kapamilya, nang dumating po ako dito sa Melbourne noong kalagitnaan ng dekada 80, hindi pa ako isang ama noon, kundi isang binatang may matayog na ambisyon na handang makipagsapalaran para sa aking kinabukasan. Gayunpaman ang inabutan ko ay tila isang mundong ibang-iba kumpara sa dating mundong kinagisnan ko. Ako ay direktang nakaranas ng rasismo noon. Ang pagturing sa mga Asyano noon ay second-class citizens. Mababa ang pagkilala sa iyong kakayahan at pag-iisip. Binansaga ng mga kababaihan na mail order brides. Madalas ang mapagmaliit na pagturing, pananalita at pagtingin sa akin sa karamihan ng lugar na aking napupuntahan, lalong-lalo na sa aking lugar ng trabaho. Ang lahat ng naranasan at nasaksihan kong rasismo noon ay nagdulot ng aking matinding pag-aalinlangan na dito ba ang dapat kong kalagyan. Sa panlabas ay nakangiti ako, ngunit sa loob ay may lumbay. Dito ba, kapamilya? Dito ba ang dapat kong kalagyan sa ilalim ng araw? Laman po ng ating programa ngayong gabi, una ang balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Susundan po ito ng segmentong tungkol sa political na aspeto ng rasismo at masamang epekto nito sa ating mga filos, sa partikular sa napipintong halalang pang-estado sa Victoria sa darating na Nobyembre. Susundan po ito ng isang tampok na balita rin hinggil sa Pax Silica na isang koalisyong internasyonal pang AI na nilunsad ng Estados Unidos at mga kasaping bansa kabilang ang Pilipinas noong Disyembre 2025. Panghuli po ay ang mga patalastas o paalalang bayan para sa ating kapamilyang Pilipino-Australiano o Filos at kapwa nating Pilipinong expats dito sa Victoria.

Ito na po ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, nagpiyansa si Vice President Sara Duterte nitong Sabado sa Quezon City Court kaugnay ang kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Dumating si VP Sara sa Quezon City Regional Trial Court bago mag-alas 11 ng umaga at ilang ulit na iginiit na hindi siya ligtas kung siya'y ikukulong habang inireklamo ang umano'y pangharas laban sa kanyang pamilya. Hinaras nila yung lugar kung nasaan yung nanay ko at saka ang anak ko. Saan ako pupunta? Mag-bail ako? Hindi titigil yung harassment. Hindi ako mag-bail, pupunta ako sa pulis. Wala akong tiwala sa pulis, wala akong tiwala sa korte, pahayag ni Duterte. Hiniling pa ni Duterte sa media na samahan siya sa ikalimang palapag ng gusali kung saan siya naglagak ng piyansa. As sa isyu ng Taguig Reclamation, inaresto ng Philippine National Police Special Action Force ang ilang tauhan ng Taguig City Public Order and Safety Office. Ito ay matapos tangkaing pigilan ang mga investigador ng Ombudsman sa pagsasagawa ng investigasyon sa Laguna Lake Reclamation Area. Ito ang sinabi ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang post sa X na dating Twitter. Samantala, pinuna naman ni Lacson ang panibagong social media post ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan tila pinupunto nito na ang investigasyon sa maanomalyang project sa Taguig ay ghost hunt. Tungkol naman sa isyu ng paglilitis sa ICC, umapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na higpitan ng beripikasyon sa mga digital na ebidensyang isinusumite bago ang nakatakdang paglilitis sa Nobyembre at 30. Sa mosyon na inihain noong Setyembre 3, 2026, iginiit ng depensa na lumubo ang bilang ng ebidensya mula sa humigit kumulang 5,000 noong confirmation stage

misinformation at manipulated content sa court record. Hinggil sa free higher education beneficiaries, nilagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inamendihang Universal Access to Quality Tertiary Education na layong palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga estudyanteng kapuspalad. Sa ceremonial signing, binigyan din ng Pangulo na ang reforma ay nakatuon sa mga higit na nangangailangan, partikular ang mga benepisyo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Marcos, umakyat na sa 2.6 milyon ang bilang ng free higher education beneficiaries ngayong unang semestre mula sa darating o sa dating 2 milyon. Ang edukasyon ang susi sa kakayahan at kaunlaran, kaya ito ang pangunahing prioridad ng administrasyon, higit o giit ng Pangulo, kasunod ng kanyang pahayag sa SONA. Sa sport, sa women's volleyball, ang isa sa 2 finals berth ang pag-aagawa ng Creamline at nagdedepensa ang PLDT sa huling araw ng single round eliminations ng 2026 Premier Volleyball League Invitational Conference. Nagtuos ang Cool Smashers at High Speed Hitters ngayong gabi matapos ang salpukan ng mga guest teams na EST Kola ng Thailand at Ho Chi Minh City ng Vietnam kaninang hapon sa Smart Arena Coliseum. Balitang showbiz, may Pinoy na sa Hollywood Walk of Fame. Opisyal nang isinemento ang star ng Broadway icon na si Lea Salonga sa pamamagitan ng isang seremonya sa Hollywood. Siya nga ang kauna-unahang Pilipinong pinagkalooban ng bituin sa historic Hollywood Pentagon Theater sa Los Angeles, California. Nakilala at sumikat si Lea sa pagganap bilang Kim sa Miss Saigon at bilang tinig nila Princess Jasmine sa Aladdin at Mulan sa Mulan. Siya rin ang unang Asian woman na nanalo ng Tony Award. Panghuli ang lagay ng panahon sa Metro Manila sa susunod na 7 araw mula bukas Lunes. Ang pinakamalas na temperatura ay maglalaro mula 28 hanggang 31 degree. Ang pinakamababang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 27 degree. Buong linggo ay mahangin at may mga araw ng panakanakang pagkulog.

At yun po ang Balitang Pinoy dito sa ating programang Pinoy Late Shift Kapamilya sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM. Ang mga sariwang balita ay hinango sa online news ng philstar.com. Inihati sa inyo ni Sunny Castillo.

Sa ilang sandali lamang kapamilya ay ang segmentong patungkol sa rasismo sa harap ng napipintong halalang pang-estado dito sa Victoria sa darating na Nobyembre. Samantala kapamilya, isa muna nga witin, alay sa inyong lahat. Mapalad ang mga taong matatag sa gitna ng nararanasang mga pagsubok at paghamon sa ibang bansa.

Mapalad ang mga taong matatag sa gitna ng nadaranasang mga pagsubok at paghamon sa ibang bansa. At ang narinig po nyo ay awitin ni Kule Desma, Dito Ba? Kapamilya ang latest OPM icon na si Kule Desma. Siya ay nakatakda na ngayong magtanghal ng pinamagatang George Canseco, Walang Katulad, sa RT Theater sa Hacienda Isabela sa 19 nitong Nobyembre. Kapamilya, in love ako sa galing at gandang Pilipina.

At umantog na po tayo sa segmentong tungkol sa rasismo. Bilang panimula, paiintulutan po ninyo kong masahin ang ipinalabas na media statement ni George Salum, Pangulo ng 3ZZZ Ethnic Community Broadcasting Association of Victoria, and I quote, 3ZZZ is deeply concerned by recent comments suggesting that Australia should move away from multiculturalism in favor of a so-called monocultural society and questioning the value of multicultural media, including services such as SBS and community broadcasters. As one of Australia's oldest and largest ethnic community broadcasters, 3ZZZ sees every day the positive contribution that multiculturalism makes to our nation. Our volunteers and broadcasters represent more than 60 language communities and demonstrate the power of bringing people together through shared values, mutual respect, and community participation. The suggestion that speaking a language other than language at home, maintaining cultural traditions, or preserving community languages somehow undermines social cohesion is not supported by the experience of communities across Australia. Multiculturalism is not a threat to social cohesion. It is one of Australia's greatest strengths. Australia was never a monocultural nation. For tens of thousands of years, this continent was home to hundreds of First Nations languages and cultures. Today's multicultural Australia continues that tradition of diversity enriched by successive generations of migrants who have made this country their home. Australia's strength lies not in cultural uniformity, but in our ability to build a shared future from many histories, languages, and traditions. Social cohesion is strengthened when people are encouraged to participate fully in Australian life while maintaining connections to their culture, language, and community. A healthy democracy depends on media diversity. Access to information, stories, and perspectives form a wide range of cultural and linguistic backgrounds, makes our public conversations richer, more informed, and more representative of the communities that make up our nation. Multicultural and community media ensure that voices, which may otherwise go unheard, are able to participate fully in Australia's democratic life. At 3ZZZ, we see every day how multicultural broadcasting builds bridges between communities. Our volunteers come together from languages, faiths, and cultural backgrounds with a shared commitment to informing, connecting, and serving the Victorian community. Australia's diversity is not a problem to be solved. It is a strength to be celebrated. 3ZZZ will continue to champion multiculturalism, support language maintenance, and provide a platform for the many voices that contribute to Australia's vibrant, democratic, and inclusive society. Unquote. Ang narinig niyong mensahe ni George Salum, Pangulo ng 3ZZZ Ethnic Community Broadcasting Association of Victoria, sa pamamagitan po ng station manager namin na si Kat McGuire, ay sumasalamin sa isa sa mga masama at buktot na layunin ng mga rasista, hindi lamang sa Metro Melbourne kundi pati na sa buong Australia. Mga rasistang endemiko na sa ating lipunan mula pa noon at palagi lamang nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon na maisulong ang kanilang agenda. Nakakalungkot na ang rasismo ayon sa mga balita ay kasalukuyang nagiging popular na naman sa harap ng napipintong halalang pangestado sa Victoria. Kapag naihalal at naluklok ang mga kandidatong rasista sa gobyerno ng Victoria, na ang mga mabuting nakamit na natin sa loob ng maraming dekada kaugnay sa ating mga karapatan bilang filos ay unti-unting sisirain ng rasismo at ibabalik tayo sa wikang ay panahon ng kadiliman. Hindi maaaring tahasang tukuyin kung sino-sino ang mga rasistang kandidato sa darating na halalang pangestado sapagkat ayokong madulutan ng animoy heart attack ang Radio 3ZZZ, Silisani at ang Filipino Broadcasting Group.
Ang masasabi ko po lamang sa aking mapagkumbaba at simpleng kaisipan ay nasa inyong kusa na at kilalanin at kilatisin ang mga kandidatong rasista at siguraduhin huwag silang mahalal at maluklok sa kapangyarihan. Ang ating pagboto na ating basikong karapatan at responsibilidad bilang filos ay ang pinakamalakas nating sandata laban sa rasismo. Kapamilya, siguraduhin ang inyong iboboto ay ang kandidatong magtatanggol at magtataguyod ng ating mga karapatan bilang filos. Iboto rin ang mga kandidatong magiging malakas na oposisyon na magpapanatili sa malakas na demokrasya sa Australia. At siguraduhin walang mahalal ng mga kandidatong rasista. Sa puntong ito, malamang na ang tanong kapamilya ay, pero iisa lamang ang boto ko? Makakapagdulot ba ito ng diferensya sa resulta ng halalan? Kapamilya, ang Philippine political spectrum ng komunidad filos dito sa Melbourne ay meron tayong mga makamarkos na ang symbolic color ay red. Mayroong mga makaduterte na ang symbolic color ay green. At mayroong progresibo na ang symbolic colors ay yellow, pink at white. Pero kung pagdating sa paglaban sa rasismo dito sa Victoria, ay kung magbubuklod-buklod ang lahat ng nabanggit kong symbolic colors at magiging iisang symbolic color ng anti-racism na kulay orange, ang pagbubuklod ng mga filos sa pagiging orange sa darating na halalan ay siguradong makakapagdulot ng malaking diferensya sa resulta ng halalan para sa mga pinakamabuting interes nating mga filos. Kapamilya, pakaisipin lamang na ang epektibong paglaban natin lahat sa rasismo ngayon ay hindi lamang para sa ating kabutihan sa ngayon, ngunit para sa ating mga anak, mga apo, at sa mga susunod pang nating salinlahi. Susunod ang tapok na balita tungkol sa pagsali ng Pilipinas sa inisyatibong Pax Silica ng Estados Unidos. Ngunit bago ito kapamilya, isa munang awitin alay sa inyong lahat. Mapalad ang mga taong nagmamahal sa lahing Pilipino.

Mapalad ang mga taong nagmamahal sa lahing Pilipino. Ang kapamilya nating si Ken Mangua sa awiting Ako ay Pilipino. Si Ken po ay isang batang magaling na mga awit na taga Puerto Princesa sa Pilipinas at siya ay isa ring commercial model ng Top Sarap Top Star. Kapamilya, hanga ako sa gilas ng Pinoy.

0: Ito na po ang ating tampok na balita. Ang inisyatibong Pax Silica sa Pilipinas ay isang US-led economic security framework na naglalayong bumuo ng 1,600 ektarya ng alternatibong industrial at semiconductor hub sa New Clark City sa Tarlac. Opisyal na sinalihan ng Pilipinas noong 2026, ang proyekto ay naglalayong iangat ang bansa sa global technology value chain, pababain ang pagiging mapag-asa sa Chinese supply chains, at simulan ang domestic processing ng mga critical na mineral. Ang susing layunin ay maitatag ang pinakaunang AI Native Industrial Acceleration Hub sa loob ng Luzon Economic Corridor. Pakinggan po natin ang isang tampok na balita ng Bilyonaryo News Channel sa Pilipinas hinggil sa pagsisimula ng AI at Semiconductor Manufacturing Hub sa Pax Silica sa Pilipinas.
1: Agang ininverso ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang planong pagtatayo ng kauna-unahang Pax Silica Hub sa New Clark City, Tarlac. Ayon sa Pangulo, layunin itong ilagay ang Pilipinas sa pandaigdigang mapa ng Artificial Intelligence o AI at lumikha ng libo-libong dekalidad na trabaho. Tulad habang itinuturing ito ng pamahalaan bilang next big step para sa ekonomiya, may mga siyentipiko, labor groups at environmental advocates na tutol dito. Ano nga ba talaga ang Pax Silica at ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Here's what we know so far. Kapag marinig natin ang AI, kadalasan ChatGPT o mga robot ang pumapasok sa isip natin. Pero para gumana ang AI, kailangan ng napakalalaking data centers, mga gusaling puno ng libo-libong computer servers na nagpa-process at nag-iimbak ng napakaraming impormasyon. Kailangan din ito ng computer chips, napakalaking supply ng kuryente, tubig para sa cooling systems at critical minerals gaya ng nickel, copper at cobalt. Dito pumapasok ang Pax Silica. Ayon sa US State Department, ang Pax Silica ay isang US-led international initiative na inilunsad noong 2025. Target nitong bumuo ng mas ligtas at mas matatag na supply chain para sa artificial intelligence, semiconductors, advanced manufacturing at critical minerals. Ang Pilipinas ang 13th bansang lumagda sa inisyatiba. Sa madaling salita, layunin itong pagsama-samahin ng mga kaalyadong bansa upang hindi umasa sa iisang supplier ng mga teknolohiyang magiging pundasyon ng ekonomiya sa hinaharap. Inalok ng Business Conversion and Development Authority o BCDA sa US State Department ang isang 1,620 hectares na lugar sa New Clark City para pagtayuan ng kauna-unahang Pax Silica Economic Security Zone. Halos kasing laki na ito ng Corregidor Island sa Cavite. Dito inaasahang magkakaroon ng AI infrastructure, advanced manufacturing facilities, semiconductor industries at ilang data centers. Ayon sa BCDA, maaaring umabot ng hanggang 99 years ang lease agreement sa Pax Silica investors. Sa proposal, walang babayarang upa sa unang 2 taon at itatakda naman sa kasunduan ang magiging babayarang renta simula 3 taon. Kapag natapos na o na-terminate ang lease agreement, lahat ng itinayo sa property ay mapupunta sa pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa BCDA, maaaring makalikha ang proyekto ng hanggang 190,000 high-quality jobs. Tinataya rin ng ahensya na maaari itong makahikayat ng hanggang $70 billion sa investments at nasa $200 billion na export potential. Samantala, maaari ding magiging attractive ang Pilipinas sa mga investor dahil maaari silang makinabang sa incentives gaya ng income tax holidays at iba pang incentives para sa mga kumpanyang papasok sa semiconductor, electronics, energy at sustainability sector. Ayon sa pamahalaan, layunin rin ang proyektong ito na bubuo ng isang innovation ecosystem para sa AI at advanced manufacturing sa Pilipinas. Pero bakit nga ba may mga tumututol dito? Isa sa pinakamalaking usapin ay ang kuryente. Ayon kasi sa BCDA, maaaring makangailangan ang buong Pax Silica Hub ng humigit kumulang 3 gigawatts ng kuryente bawat araw kapag ganap na itong na-develop. ang 3 gigawatts ay nasa 15% na ng daily generating capacity ng buong Pilipinas, sapat na para mag-supply ng kuryente sa bilyon-bilyong kabahayan. Dahil dito, sinabi ng BCDA na magtatayo ng sariling power infrastructure sa loob ng New Clark City para hindi na umano makipag-agawan sa kuryente yung pasilidad. Kabilang sa mga pinag-aaralan yung isang 500 megawatt solar farm at isang liquefied natural gas o LNG plant. Isa rin sa malaking usapin ang tubig. Nasa 65 to 90 million liters ng tubig ang inaasahang magagamit ng Taxelica Hub kada araw. Sinabi ng BCDA na plano nilang gumamit ng surface water harvesting at magtayo ng mga impounding facility na maaaring namang magbigay ng hanggang 120 million liters kada araw sa batayan sa unang disenyo ng proyekto. Ngunit, kine-question ito ng Advocates of Science and Technology for People o AGHAM. Ayon sa grupo, kahit surface water harvesting ang ginamit o gamitin, maaari pa rin itong maapektuhan ang supply ng tubig para sa mga magsasaka at komunidad sa paligid ng proyekto. Naniniwala rin ng AGHAM na dahil tuloy-tuloy ang operasyon ng AI data centers, maaaring hindi sapat ang renewable energy lamang upang matugunan ang pangangailangan sa kuryente. May tanong din tungkol sa trabahong malilikha ng proyekto. Sinabi ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura UMA na hindi pa malinaw kung anong uri ng trabaho ang mga ito, gaano kataas ang magiging sahod at kung tunay bang makikinabang ang mga manggagawa. May mas malaki ding tanong at mas malawak ang ilang economist at industrial policy experts. Matagal ng bahagi ng global semiconductor industry ang Pilipinas, ngunit karamihan sa ginagawa ng bansa ay assembly at testing ng chips, habang ang mas mataas na antas ng teknolohiya tulad ng chip design at fabrication ay nananatili sa ibang bansa. Kaya ang isa sa pinakamahalagang tanong ay ito, magiging sentro ba ang Pilipinas ng AI innovation o mananatili lamang itong bahagi ng mas mababang antas ng global supply chain sa ilalim ng Taxelica Initiative? Labas pa dito yung usapin sa displacement at sovereign concerns kung matutuloy ang proyekto. Sa ngayon, wala pang pinal na kasunduan para sa Taxelica Hub. Malaki ang ipinapangakong benepisyo nito mula sa pamumuhunan, trabaho at pagpasok ng Pilipinas sa AI economy. Ngunit bago ito maging realidad, kailangan munang masagot ang ilang mahalagang tanong tungkol sa tubig, kuryente, kalikasan, technology at epekto dito sa mga komunidad. Dahil ang tunay na sukatan ng tagumpay ng Taxelica ay hindi lamang kung gaano karaming puhunan ang papasok sa bansa, kundi kung paano ito mapapakinabangan ng mga Pilipino habang pinangangalagaan ng ating likas na yaman, kabuhayan at pambansang interes.
0: Narinig po niyo isang tampok na balita ihinggil sa pagsapi ng Pilipinas sa inisyatibong Taxelica ng Estados Unidos. Maraming salamat sa Bilyonaryo News Channel sa Pilipinas.
2: Ang Filipino Broadcasting Group ay patuloy pong minangalap ng mga miyembro upang mapagpatuloy ang ating apat na Filipino program dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Ang inyong pagpapamiyembro ay nagsisibing boses at buhay ng ating istasyon. Upang magpamiyembro, puntahan lamang po ninyo ang www.3ZZZ.com.au. Inyo pong i-click ang membership link sa menu at fill up ang mga hinihinging impormasyon sa form kasama ng inyong kabayaran para sa membership fee na $16 para sa regular na miyembro at $11 naman sa senior citizen, estudyante at concessions. Ang inyo pong pagpapamiyembro ay gagarantiya na mapagpapatuloy natin ang mga sumusunod na apat na Filipino program dito sa 3ZZZ. Tuwing Martes, 10 to 11 a.m., Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Hoy Pinoy tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. Pinoy Gising na tuwing Biyernes, 7 to 8 a.m. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight, ang Pinoy Late Shift. Ang inyo pong membership ay valid sa loob ng isang taon. Kaya sa ating pong kasalukuyang miyembro na mag-expire o nag-expire na ang inyong membership, maaari po ninyong i-renew ang inyong membership sa pamagitan pa rin po ng pagbisita sa www.3ZZZ.com.au. Kung hindi nyo po alam ang inyong membership number, maaari nyo po kaming kontakin sa aming Facebook account na 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino. Maraming salamat po.

Ito na po ang ating mga Patalastras Bayan. Maraming salamat kay Matt Melgarejo sa pakikipagpalitan ng program slots ngayong buwan. At marinig po niyo siya sa ikatlong araw ng Linggo, ikadalawampu nitong Setyembre. Sa Setyembre 12 po, Sabado, mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi, ang ACME 14th Anniversary, ang an anniversary dinner and networking event celebrating ACME's 14th year. Sa Sabado po ito, at ang venue po ay sa Savoy Hotel, Melbourne, 630 Little Collins Street, Melbourne. Ang ACME po ang Australian Council of Multicultural Entrepreneurs. At tawagan lang po si Mel Bawo, 0403-007-0 or 950. At si Jasmine Flores, 0480-231-629.

Sa September 18 naman po ang Novena Masses mula alas 7 hanggang at sa Saturday po ay 5:30 PM. Ito po ay in honor of San Lorenzo Ruiz de Manila. Ang venue po ay sa St. Bridget Church, 378 Nicholson Street, Fitzroy, North Victoria. Ang nagtaguyod po ay ang Filipino Chaplaincy. At tawagan lang po si Father Assis, 0404-261-228 o 03-9482-5349.

At yung po, kapamilya ng ating mga patalastas bayan para sa ating mga filos at mga expats dito sa, Filipino expats dito sa Melbourne. At tumantong na po tayo sa pagwawakas na ating programang Pinoy Late Shift Kapamilya dito sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM. At masaya po akong iwan kayo ng isang pambanal na kasulatan mula sa Biblia. Hango sa libro ng mga Kawikaan, Kabanata 23, Versikulo 24. From the Book of Proverbs, Chapter 23, Verse 24. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, tapat at ating pastol. Si Hesukristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay.

Hil minsan tayo'y nagkasama. At ang pagsasama po natin ay ang pagniniig natin sa Himpapawid Kapamilya, isang oras bawat buwan. Paalalang kapamilya po lamang, labanan ang rasismo at itaguyod ang multikulturalismo. At ipagtanggol ang demokrasya. At no hope in dope. At happy wife, happy life.

Susunod po ang programa sa Wikang Flamenco. Up next, the Flamenco Language Program. Subaybayan po ninyo ang susunod nating programang Pilipino sa darating na Martes mula alas 6 hanggang alas 11 ng umaga. At ang inyong host ay sila Liz Honey at Nelsie Girl sa programang Buhay Pinoy at Abroad. Magkakaligid po tayong muli sa ikatlong araw na Linggo ng susunod na buwan, ika-18 ng Oktubre 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Castillo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat. Paalam!

ng mga miyembro upang mapagpatuloy ang ating apat na Filipino program dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Ang inyong pagpapamiyembro ay nagsisilbing boses at buhay ng ating istasyon. Upang magpamiyembro, puntahan lamang po ninyo ang www.3ZZZ.com.au. Inyo pong i-click ang membership link sa menu at fill up ang mga hinihinging impormasyon sa form kasama ng inyong kabayaran para sa membership fee na $16 para sa regular na miyembro at $11 naman sa senior citizen, estudyante at concessions. Ang inyo pong pagpapamiyembro ay gagarantiya na mapagpapatuloy natin ang mga sumusunod na apat na Filipino program dito sa 3ZZZ. Tuwing Martes, 10 to 11 a.m., Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Hoy Pinoy tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. Pinoy Gising na tuwing Biyernes, 7 to 8 a.m. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight, ang Pinoy Late Shift. Ang inyo pong membership ay valid sa loob ng isang taon. Kaya sa ating pong kasalukuyang miyembro na mag-expire o nag-expire na ang inyong membership, maaari po ninyong i-renew ang inyong membership sa pamagitan pa rin po ng pagbisita sa www.3ZZZ.com.au. Kung hindi nyo po alam ang inyong membership number, maaari nyo po kaming kontakin sa aming Facebook account na 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino. Maraming salamat po!